nếu sao mà cô xa. Anumuna siseau ya sao mà cô xa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa.